0: sounds best on KWXX, your feel-good island music station.
1: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei, nga mahi ai, a mahi ia, nga lawai a hoʻokele.